0: or men, pare nga nga. Anyal dari, mami nga nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.
1: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yulung Radio.

Yung mga mga kuning nga James Bayong, diyal na kulma ka nga ma 88.9 FM, diyal kalawin ko ka stay.

alakoya ko abanunje ala kubia ngaranya liyul ngela krama gagaeli yo ka tola wanga ngrengare kuranina kalopa ka radio grongara tola wanga ngora yo radio atko abalanya

0: Maria di Pondo Jingol, Tunjis Kulungol. Ayo, unang makangamay.
1: Wanja, yurake wang anaw yurirakay, ngala parli morong, tiyali di yurkalang orkan ninan, Mr. America. Ngunikan ngunal yurake wang an Port Moresby, New Guinea, 1977 do. Kadoal ngunyurirakay ya.

Yo, when they make an call, she says to me, John Farnham, yan wag ay ng mala music na matukam na kon nga mamala na ng pili na kon maringgil mo when they mouse popular mala maringgil naman natin niya. Yo, danya to lang uro yari yun na tao. Mango oy. Maringgil naman ni yako ayan na ngayon ayan yako. Yo, tuwali din ko ni Ayan. Tuwali din ay mango dual gulango, mango limorong. Dal ko na raw ngay dali wika. Mango ngay dalgana, ka Ayan ngay dalgana. Ngay dual Ayan ya, nguli-nguli kagunga yun mango limorong dalkom. Mango o dalko na wika yako. Kung kayo ngulik ka na kung limurong mango, kung nga pagi ngulik ka lakalam wika, ferrets niya ako. Kaya meritin nga dalim po ng limurong. Yo. Kaya, nawin nga yung ngulik ka diyan ngayon kung kayo mango room do o ayan do, ngunik mango wika dal ko na raw ngulika ko ngayon nga makuling wata yako oxygen na ko namro ka dalang yun breathing namro ka kana yak ka ngunit din ngurungi di ayan do yo ka tadar maram ngay limar chinyan maram doal mango rumbal kor ngunit ngurungi di oxygen to kung ngayon ngulika manapan ayan do. Markalimur to nguni breathing na ka. Olimur to takay nga ma rotor ngay to ka wang nga. Pumping uka. Ka ngurungi din nguni room do nguli kung gayon ya mangoy. O mangoy na pumping yang oleh balan na wilil ya lungs lil mala nguna lecer muka nguni veins kur tu algur kur le morong nguna lecer ding oleh dart ramen kalimur jaleng nguni lakram yindin yang ngir yunato yuria kalimur maringin mrito nyu mokorin important jama mala nyu mokorin but yindi important jama for our neko iron mani mango dal kuna weka to support our mango red blood cells mala mango that lemuro ngai to support oxygen nan tadar maraman ngai to circulating na yakku balanda ile lakar marchinya maraman pala lemur walangan ya ko walang lemur le kang rong ini na kana mo kala lemur tiya ka ka walangan ni na no kon warba mlingu ni rumbal ngai covering ko ngayon indi nya ko immune system rong ini no yo ka mango red blood cells yo kawang ay dura dalbolo na kun numalang lakram. Merkal ba to try darangan. Adding ngarak ka dal interest ko. Merkal ba to wana balang nama. Tual unga ma dual dao ka darangan. Tanya na kun waga ingo darok param adding it to this manggol. Manggol po dal lakram daka. Merkin naman na ngay dal ripo ayan. Ayan nga idual ngartulur ko na malang dao grupan. Wang kain ngo, that's yaka rally ka na kundama na pandao but interest ko dual. Maring kito mga ngulik ka balanda yaw yun ayan muna tangor na kun mining bityan. Kabulong ko mo lang ngulik
Muni di gunda mala. Hindi mala mishindo. Balawala ngole ayen na yako maram malaka. Balawala ngole kabalanyan mala jama na kon jimoko, rifko wangaw, banikin mala ngatalimurle marche button, brain pan cup, balanyan mala, berlet, wo paul, paul balanyan wangapu. Yiki, takul, kaliwang, bold mala, steel mala ngunin ako, ayan. Ngunin yung bingon yung gundangon mala ngunin wala ngunin kayaw yun, munata, mining miri mala. Apart from that, ripo wala ngunin ka miri chinjama. Ngunin yung mala, kunday, ngunin wala ngunin kayaw yun. Mineral balanya kadal ngai dwali ti kun gundai mer ngale mer ka bola mer ngail ka ngoren kinawa munata ngor ka ngappa ngor munata ngor outside yuri ka wala mer tinding ka goyang ngi kusta ka mining bi mana pandi pal dawo. But just letting nakon kamarin gay grupan man that ngunil mo rong leka sometimes milikin marang ngunil wala ka sometimes yo yun malang ngunil mo nata ngapa ki marang narong ruki ngunil wakat yawala ngunil mo nata ngunil ginawa ngunil maram yo ka nakon ngay ngunil different but nakon ngay ka connecting di padaw ganga ka marikin man nadal ngay ako na ikam palanday lalakram anemia. Anemia ngay dal riri ako. Ka, ngalapan mo naman, ngunin walang ngulay na kun studying doon ni Darok, anemia, they come up with yako, minchimriu mango, basically ngay means colorless blood. Why? Because bayang ngu ka ayin nguni kahari, nguni ayon mo niya kung gayon na raw mango dahil ko na raw strong gom do. So nga lapal mo naman walal come up ngurong hindi ako waltungon hindi lakaram minchim rin mango is anemia. Katon niya nga ratungon nila din area ngurong nakurong marang lurok ko niya ako yam daw. Anemia nga ito wal mango o riri. Abala lang ni yun ngo anemia ay jaredik to limon jale lakram. Mango lorokon meron na. O mango na ngo riri meron. Because that's how limon niya to ngo ni romi ako yung anemia niya ako. Pili ngay ngo ni na kung hindi tayo rokuro nga pa kayo rin jaka ngo ni limon niya nga niya ito bakmaram. Talangan na raw. Ya, aku ngan diri mereka bicara dengan lakram. Manggol urkut mereka ingat itu al. Untuk jakap ku kama jamar kulunya ngalapal mereka. Boleh jangan aku wakan jangan matu darangan. Ku yang ngamak ngan diri malai. Wajt pilmur. Nah, mana sistem malah walali. Nerepan malanggal balanya al. Kung lel finggal lel balanya al. Pik tinya malay ni giri. Kami chana wal ngunidap naman bayit na pala toka namban malamarichi. Ngunin ni giri. Walal ngunin ni ilpan ka wattaw. Wattaw ngunin ka nama oxygen yako. O ripo nga yako pulse. Bilin ako ngunin, manggoy ngunin ka, watayin ka, majina, rumbal ko rin ya, limurong galang awr, kabala doktor ko na. Kanyang wala lang ngunin giri, ngunin nirpan. Nurses to mala, ngunin ngurki, di jakap ko. Pulse ko, ngatul yawal ka nami malabaki. Butril wala, nilalkan bala ka doktor ko nga ma.
den mellan den gången när mitt där gick ut den mellan jamma på. Nej, då tog jag med någon mellan då gul gul när mellan karamen då hon. Jag gör det nu. Kadon jag när mellan då jag wala balang ng mama rin kaya wala ng rungay ngulik ka tulad di mango marichi na kung balang dahil lakaram ujama yaka marichi wala ng rungulik ka mango jama inside rumbalang pichan nga ito balang dahil lakaram wala ng rungulik ka mango producing wala ng rungay ngulik ka ngunin marichi wala balang ng mama rin kaya wala makagkuya nga ngunin ngara kaya ko bone marrow. Bone marrow dala yaka ma match maringi limuri yol ngon malan na kun ngurki bat limuri ya maringi bone marrow dala nata limuri li nama. Kuna limuri li na kun wirti ukuru marchi ngara kapak maram. Yang ngoni kapun punyundo wika katal tira na ngayon ni manggo jinawa ngoni bone marrow niya. Cukur yang hanya kau ingat tem. Mungkin nak kon pingur yang engkau kau ni jaman mango inside yul ngol ja. Bone marrow ngur. Yul ngai lingun yang kau ingat ja ngai toka jaman mango ni main waktu malangat tay. So pingur yang engkau kau ni maricin bone marrow ngur. That's why it's really important na kun health may mak tumalangat tay so being ngay ngay ngay ka ni maritin bone marrow ngay

Yu ngunin makan ngakul my island home RMP band. Katanya ada tu bulu ni malang dao ya aku yang mango orang ni dao ngurdakan ya aku yang why ngai mango limurong important. Yu katuan ya limur tu marcila karena mir dao nawi ya aku red blood cells kai hemoglobin. Dual mana ni white pill ngur orang leka military ya aku yang nawi mana ni ya aku. Nakon maringge lemurung ni nakon mangguin ay dar mikko meron wala ngole ka nga pa kay lakaram. May ka nga pa kay, sorry. Yol ngoy mala, nga lapar meri. Kagong ka yun amir ngayong ni nakon wat daw lemurung ka langaw. Dual ngayon yun lemurung ka rumbal ngayong ngole kinawa marchi niya maram. Circulating ben? Oxygen, yako. Mar lemurung ka ngayon. Ngunin ngurungi di mara ngole ka kung gandol red blood cells yu ka imakarawabin do yako eh. Ka already na mamarangi ngunin ako ngayon gani niya ka lachuari yun unless ngayon tutur kuro marchi. Para ka tutur to dadar marami bin. Bala to ngayon lachuari yun arumbal kuro ta. Ka mak ngayon ngunin ngurungin marchi. Kangatil bala na ulil ngal 3 na kangal 3 sorry brutal ngir yun na mo kalimur lidal gana yaka langs to kanda kun marango ni jaman yaka yan marango yun wanga yung malabari pat kung na ginawa ogens malaya ko walang ngulin na kun ral manapan kung gayan maribi yan limurong limur to ka walang nga Nina o marci. Kam, I hope na kung lumaw na mainly ngarali bunyo na mer malayo ng away mi bunyo na mer. Numa kadal nga ma, makan mato mangkiter, kadal ang anway ngay limurong mango important. Kaya kaya lumaw everybody. Bawala mer. Ngarali bunyo na mer. Kangarali bunyo na mero mala. Katuan dya to nga rami mechilur ko na marang nakarunas dyan ito da kaya nga na mire. Nguli nito anemia mire yere na kunungo to mango riri mire yere. Uni to mango lorkon mire yere. These are the two idea nga rami nakunia ko yang anumarang nga limur to anemia mire yere limur to lakarana mire Mango lorokon mire o mango riri mire ito. Ngunit ito, ngunit din da kayo nga mariri, anemia yako. Maritari niya ngayon akong bichan niya lingko to kayo ng malang maram na kong common niya ako. Bichan bili yan, number one niya ngayon. Jawar no kaltok ngayon daw eh, kalkiter. Ta kayo nga man ito ka. Jawar. Wala yung urayan nito ka. Kanjar mo rito rin ito, karatala rin ito ka na kung mulok ko na pichan lingwa, naratala nung ito ka, doon yun yan. Bili na kung ngunin, mango nung ito ngayon, ngunin ngayon taman. That's why nito ka, naratala yun dya. Kanin na kung dumarichi once, clinical dya. Cakap je anu nato, mereng gitu nyu, pala waktu biar ani mian mereng ni dal. Ripun nongo to, ngir, nak kuni tu kaya kaman makum ngir yun. Kan ini dongoni gua yang anbi, nayon balanya ngir, ya ko esma, bawalah, pat ngai nguni nak kun, yuak ja. Pili nung ito ngayon ni ngayon ngayon ngayon ni anemia riri that nito ka yaka match nung umanggo rumbal kong marichi kamany makum nito ka yaka ngayon yan nilibad mixed up yap yak mistake na ngo ugoyang yan binomol na ngayon bala niya asthma ngayon nung ngayon nung nakon do yun nakon nito ka Yakaban makup ngayon, uripin mo ngayon sign ngayon na kung
o balanda itu la kami sim sim o kamu rong ni lemu rong lo mango lor kondo rong balang orang dan itu ka breathing difficulties having pagi untuk kami makum breathing yo repon itu ka wirmarion nai bikin disitre pele oxygen no kal to ka yakamen makum kang ni mulukor kordual wo bambrong brong or wo bambrong brong lil na kon marikki brain lil kang rong ni den tong ni wirmarion jaka ora tala yon ja kayan ngana kon man dal marengi grupan bele lemberle kayan ngune ninna ka ngama onama family saving na kunni maringi dungoi ni that when you get headaches or you feel yaka right kormor ear ni turumbal and ni to yen bichen thinking ah I just got headache but yaka lemur maringi inside lemurong galrumbal that's what's happening kulanga mritir working hard especially iron to try gunga yun the oxygen ko ngai to oxygen to lemorong dadar mamango and all the other little things that's happening inside lemorong alrumbal all at the same time walka either weak ter or getting sick because of anemia reading on the mango oi on the lemorto mango lor kul mer na lakra na mer o mango lemorong reri mer ngoni tngoni ngai ngatam ngorong ide para lemor le nerik to na Punyakan aku ni an lakaran aku ni, nanti ngai lemur lengan aja nak warik direkton, because lemur jam ringe outside kau yan. Rupa ngai ngone ngai tam na wile borong, ngorongi anemia ya kau dokter. Pile dokter, nakun dokter kau tu kan nakun ngone. Sometimes kau tu ngai direkton ni, yaka nakun ngai tu kau yaka ganna, not enough mango. Pumping through rotor kor. Ebi jan. Ngoni na koni to ridik tun ja. Aile ngoni chama ni di tira rotor kor ngoni has to try pump really hard to try get the gulang through the balanda says blood vessels kuna jina wa inside rotor kor. And when that doesn't happen, I don't ridik tuna because bayang ngoni machi gulang pumping or rom go bele lemurutu ngoni mangolor kon mirire. Kabalan daya lingoni lakram o maranggit tun doktor ya irregular heartbeat ngoni din wala lingoni bakinya ko yo do lingala do marang daw na kun sharing na ngor first ngorong daw part 1 mango ngor nak ko le morong mango important yo kadonya makan ngakol daw show yung radio

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, Bookmark. We are Tinto Yoga Hosting Community. Update the pal. Kunyanga lil. Numa mringi. Nguna Rio Tinto Jato. Dale yuna. Kajama mirumala. Walal to lakaram. Numalangalo. Now along plans. Uni numa jal questioning go. Walalang Rio Tinto na. Unuku pui mining activities pui. Tuana numalang chance jawanganaraoja. Ngata free bookmark ko. When mak numa dwarpa mariki. Family ga friends. Wednesday, 15th July, day kunto event ja, 11 a.m. to 1 p.m. Unago postongor. Kabalanya.
2: My name is Shri Nauramara, and you're listening to Yulmo Radio.
3: Yo, yep. Hello, Bookmark. For the last 12 months, the Arts language team has been traveling around to 5 different communities in Northeast Arnhem Land. We've been talking to lots of people, elders, teachers, language workers, hearing their ideas about language work, about how we can look after languages. I think you heard about ideas like books, Jora, and what else?
2: Or dictionaries or recordings on the radio.
3: It was really good that we heard all these ideas because, Yapa, now we can plan our language work for the next 12 months, can't we? What we're going to do next. So, shall we listen to one of those stories now?
4: Yo, Mara Derek. I am going to go to the Makulchayako. I am going to go to the Makulchayako. I am going to go to the Makulchayako. I am going to go to the Makulchayako. I am going to go to the Makulchayako. I am going to go Daruk unile ni tunungo ni daruk ya main gitri ya ngurungo unal nungo tapi ngurungo ni nungo tumaram ni bro num unin nungo agutara dipton kahuna mani kay karum marichi linguri kiti dao mirengay nguni kahuni nga napulima chi mani kay miyaman nguni daruk nguni yala ni tungutan marka ni to kahuni lilingon nina yakan ni to hanggay nguni Manangir daruk, anamala room. Dan dia nungu yurtau, tiang bala ni kangutan. Tuali ngai dukar ja, ngali calang. Ngala nungu tual guru-guru perdawa limurong. Abalanya.
5: Pada nakun, manggi ni ngulai yol-yol ngajamar kuleo, nguli kamat tawalang wiwalal wanga, wangayan.
4: Iwang kayo nile wanga nungo ni pili ngay dole di malalimurong taro malakaling kura limurong limurong ni nakurupan wakku taro limurong o yapa miring o na yuro ngali chalang ay putit yang alto ka nile linggo dara ka nangon dya malang alto ka room ngon dya kung kayo yun mir nakun ngali ka bichan room ngon dya ni maradarangan mir malababuro kurna kurka daro ngali ka nga mawang kayo ngali ka marum Kadaro kung kaya ng wala kami yaman, unni bilim maladukar jayan nung umarda ang ano nga. Abala niya.
6: Yo, maladual jarka, yako, jambar po yung klan nga rado. At darok nga ralikawa nga jambar po yung marako yung nga radarok. Lulang doon, wala nga rin, di pal darok lel, maray wala. Kamay guru perwala daruk ko tiyak. Yan dual nyo mo kunin tao nung malang maringkong malang kajamar kuli. mulukurnya malan gue yang ngana meramu ni ngana perlu jamar kole ngani ngana perlu gamar merangal dual darok ngana perlu bala kamuruk lel kawar tabak lel adi yang ngana perlu kanin adi cim ngana perlu di jamar kole mereka gurupan darok ko mereka itu ya karung wang abalanya
5: nali walang ngule jamar kule manggitir mata walang kui walang
4: nguna taruk tukang ngay nama yutu ya nguna bapak miru nalcan ngay kawang wangay tukadao ya kuya ngunin nangun malabun namin ngay kadaruk nangun marip ngunin bili nilipar kakatoy ngay tuka ngunin bili taruk ngunin bili nangun taruk wanga ngay litu ngunin lingali mardarangan mira gawal wipur malakabalanya lingkup bicen bilikan nina taruk ngayon na baba miringon ka una mariki korupan una ito kang ama at ngutan niya mariki kadaro kung ulit kidrilingo kamala niya
6: yo tuwali na kon daro kay ngarip miringon ngule melkom ng mo daro kalakaram ngarip miringon mala bikin wala le tuwal daro kya nungon tutunungon tuwal nito ka ngayrok ton yo tuwali malaka dukar ngura ngaring ngur ka bapa ngur ka maring ngur abnam na gurto ngur kay ka ngura dukar ap mo ni malar daro ka nawe kung kayo namir malaya pala niya markawal to mardarangan tuwali daro abalanya
5: nak kendwa tun kongai yon tipali
4: dualin linggo at kun du kerja dualin linggo biar kun linggo ki ngirim bung mala ngambal kenal community mala ni tu ka ngini kongai yon yang ngini len ngatun ni nyar tun sial wanal community ngul mala ni tu ka white man ngunin bili du kerja ni tu ka ngunin bili follow ngunin bili bulun kabalanya
6: yo duale gunga una merka ngora nakun tukar koro maga mala ro mala kangora duale ga ka at tu limrong kurupan kamil kung may karom at to na proga na kun duale go yang na kun bicen gam main mak duale gunga una mer mala taruk ko ga rom go kana ko mala kuruto mala ano to do le na kalur mamanya do le dambakum kalurang dun dukar lelian abalanya
5: nal kanu kal jang ala palmire kan ngatil ja jama
4: ka ngana purung ngun do le ngala palmire kan ni nandi kunda ro ko jambar purung ja mar malel ngurukun lingur na ku na watuna ga do ala na ka ngurukun ngairi na mea puno nangirin puno. Dia king ana puru jama ingitin ka bapa wal walanggal marangal dangu yan linggo. Dia king ana puru nyala marangki kurupakan. Ka abil mau na. Ya mo, ka irakyo. Palanganya tetap meraman. Abalanya.
6: Iyo paman nakon malay wala milku ngalangan puno kaldole room ya. Tapi guru room guru ka manikai guru rom guru dunni guru kabukulop ko rom dole ngai kangura indi militer male walkan guru perangana perung rom mala dawina peru manikitin ngan militer na kon rom go mala ini na na perkangur ngi beli rom dole male walkan jama rom mala na walkan milko ngan ngan perung na perkan follow up ngi beli ngoper abalanya
5: tak kening kak kuyanga uni balang ngurungi ka kalyo kung gai ur diyang bala da rukur
4: yo uni lingo gam uni ngarang urung umir ya kuyanga naku po uni lebele na purja kal naku ngurukorom wangai ngunguni lepa lepangwa ya kangang kamir jici mir ngai unangal to karung kurupan taruku kaya kam maingi kurupan una wipu daruk ko, una manangiring alikayan na daruk. ngoni lelingo nakku ngaranya kuenga ngoni ngana purung mal ola kadninan ngama ngamer nakku wangai wangai nakku ola kada ola ngoni lelingo wangai kangurung git pak mama lega nin nangurung git ngoni lelingo kada o kurupan ga ya ka wangai ngok mala dau ni ngaraya kuenga kaleo yun ngoni lelingo nakku balanya
6: now do le room ja oni mare ora lo do ngana prong ana prong muni bile ngupan royo na kewal kan ngere bungal to kerja ngone main mak now ngai balanya mayur per ana prong maka ngana pertu ya kabar cundol itu kar ngone ngai nak mil ko ngana prong kal nak ko do le lepa-lepa ngunyi kan ngana permeliu yur aduh yang ngoperkan ngunyi bini dokar ngana lengai mejikar kartun barko walang ni ngunyi lejara unja ngunyi labala uli pengurago ikmur walengar kulan parpan nama cambat la ngurkam kaitpo yun nali marci mea penuh na kal ngaya bakitra ngule apalanya bicara ngana perunan ngolkan lawe manggi gurupar apalanya
5: Nani nguli kabaki giri technology, TV, social media, apps, ka recording.
4: You, doon na nguli dayan nguli pala ngay. Doon na limurka naman, technology no kuny, walang. Nga pa kiyo, doon na limurka using na walang lingkon. Nguli giri, dahil tuna miri dyan, nguli nguli limurmu, nguli rakan gato, nguli nguli miri ako yan, linyong nguli yun nguli. Nguni ngay, yuwag siya ngali ito nga niya. Ngayang ngun layamay, nguni di mala. Katuan siya nguni, yur tayin mala ngali ka na, madun siya muna nga ngun. Doli ngay, tala ngay, kadangkal kumaraman ka, ngal tumuman nguni di tukar. Ngalin do deli din ka, taradayir ka, ngal diwal, ka babawal, manim dun. Kabala niya.
6: Yo, uri po nguni na kun, dengi balandawal malanaw yung giri, ngalimurin limur, kuro nguni jaw yun. Apara kuna le merlingo ni room jamala ni malo ong long na yo la ong ni ngoling ana per bara kuna ni jamar kule le ngupan balen military ja ka bangun le pulun wala ngai tul ana per mer kor baba merengo ni wala ngama mo merengo ni wala ngaka tu merengo ni wala tengi room to ngapa ke orgeri abalanya
5: nakkan ni ka yual ka kuyanga di ali daruko bukmakko
4: di ali ngay kangura nguni na mala nguni daruk mala nguni kiyan bingal ito tamar kap tunaka nguni ngay yual ka malto ka nguni lini narom nguni na mala kanya kuyangal kana nguni nga pag umala nguni ngal ito ka kunara yun nguni din nguni ngurung ukalatang nguni lilingko kinini ta gunga yun making una la bay pungal to ka une chendi bay ma ali to mar da langan mir na yu alak na abalanya
6: to le ro kal ur gai nemron yurta uri puru do le jal de ki e abalanya la chu mai ne lo gama na kon to kar kor terwa kor ka mul kor ni to jamba tere tengi Muni ni tu mara ni tu nang odeki room go you have to regal ngo marka ni tu jamba ter militer room go malang na malang ay kang ayatam durdi na ngo na tarok limro ngo nyur ngo ja kuroto miro ja lang jabar pa ngo tarok jadal wang atong ay ka ngro ngo tarok tunupayan yo onyong ay tu yutayur ngo talaga nga Yuto ay liwang nga tuwal ngurong ngo darok kya barpingo. Nabuhan darok na nung kya barpingo ka eisin ito nga niya duwalay gamat. Main makurja na kung ngunigirip malakan na walal gama nga pagi anindu ngunigwa nga duwalay tiyan na darok kor tuwal yun na kya barpingo kurja ka manok naman ito ka duwan na nung darok kya main makyan mga gaya rom. Yaka nga ito ngunigilip Kulin po namin room. Limurong kalkitir. Abala niya.
5: Yung alam namin, tinbukwa ko rupa eh. nakun nga rin malang nakuha pero malang nawi ang purkandao na kuni cha markole limrong kalang ako wala nga ito wala markole kairi cha wala wala stand ngunin liti walang kal darok mo marakatuwa ya kamuma bile ngalikaw ng urdilak to darok cha nga itam kaya lang wala tuwa nawin pichara wala mixed up na buhay una na kun bile limrika nga matuday nga kaya markole limrong wanga yuta jamar kule nilipon jangai kabayang un jamar kule wang daruk tuwal dua ngai daruk ka iricha na ngai bapuru iricha ka na ngai bapuru dua mending ngai kalimur dial jawang kawan na ngai tuwal ana mary yang origin war muni lemur kawang jamar pengunian daruk ka ngai ngai nguling jamar kule bayang un walang kujawal daruk wang kabalanya thank you numalang.
7: This project was funded by the Federal Government Indigenous Languages and Arts Project.
8: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hammondsburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Jungle Radio.

0: meaning ang alatyan ang mga ro using na nanbanaya ay kana yako pewale ang ang tundong apibin ma
1: yo darok tang ang aro wakam or nangalo eh na erim a Carol nga katang wala narakal ha Tinakaitaro ko lang ng marma o kalpo. Kalpo lang o tarok. Wangay. Matiling o. Kapat ang balakul kaya na naka. Uro ng kalulima. Tam matiling. Yutamaya na. Marurak. Tangukam. Wahai, nunam dam ngalau cene kangaru ngadu kamro. Yol, dunno. Pita dunno beli o wangkain dor ang doa. Ta wangkain kong. Ngalaru ngandar ame. At nalpian di kari urkom. Tuan wangkain balang ayaru aruk a. Kabalip kari unaman aruk a. Namang na pala. Tunam ah. Karali akaradityon. Kadawag arumayam. Abad na ayurktuman. Namam daapto ah. Hindi ara. Mayro ko na inam ah. Nahihira ko na kanda. Kangayak ko. Walway yun. Bigyan pala nga rung ah. Yakakatkat tuman. Tunam yutay maro. Pili. Malton mabaya na anak po. Kayuta kaya ba ito ng payaman kulkuron. Nung maro, tambal, kakunan pa. Kapityan, tinako malta. Yun ama, katambal yun ama. Karalaya tambal. Tambal ralaya, nyakul dito. Malarawakan yung Unang bala ako pan tarok to. Mana naro balang jarak cerak arok.
0: Nang tanun ka berkayon. Jal mi yutta mi malanya. Kamar kule. Kayur ngara main gici tinako. Ko nalo. Marba nam kupan yon dal ko nalo.
1: Paik waling un. Undang anin naro. Darak anang ayom. Pala waktu namin ang darok ngaro kana na darangan ngayo. Kayo ko ba naro ngarongan. Pada nakadarok tango. Ako dalang balaro. Kulko na kamayam tarok. Kulko yun. Bila yun dyan ngayro rakaram. Tiyambar po yung kaway pong kumayat kaway pong Nung ko, tarok. Tangayan isi malana. Kakalpo na laro, kamix na puwang. Tango, turo, bityan. Nanam, turo, tango. Ako ko pala, hanap malo.
2: Nga pala hindi pulo?
1: Oo. At, unam, Muna bala, wala po mala kakana ba ka ang repair atin. Muna bala, muna doal bala. Yan, tangon ni ba yan. Siyempre po ang apakal po. Muna doal bala. Yan, pariyali mo na yan ba yan. Ngayon kaya kinan mo yung darok. Yakan sikwan matakataya darok. Pada ba yutu, piling, andip mo. Andip mo yakan ng atin. Kama mo, ngayon makan darok na jama. Momo. Kama ariyo. Pitan na narawa nga. Kapitan, nunam na napa. Yo, dyan.
2: Duan ba na darok biwali?
1: Yo.
2: Nan mabayin yutay miyul ngayon. Nalpian duan na yan na baki, pitan, bingur. Bingo, bingo, eh? Epäinen ei yhtään minulla, kun jinnä on jinnä mä vaangaa.
1: Tämä on bingo.
2: Bingo? Anteena vielä, kun tuon tämä rukka, se biuali?
1: Biuali, vaan tämä kaikki jinnä mä ngaria. Vankain aakka, nähdä tämä rukka, jakka, nähdä oli pitänyt, ja kaya kapit enää maltua nyako.
2: Jappa mim naa nyako taruk tuone ja pakko mingo minunko taruk naa talpea karabaakki ngaitsil ngalappale miyo.
1: Kunnulla ja.
2: Kunnulla ja. Kunnulla ja. Mitäni?
1: Ja utelakan ngama. Tipala. Agunnulla. Pala no sanaro kanua. Agunnulan pala.
2: Ya pikane
0: taruang om taruk tanguyan na ya pamim ngale nyugo
1: yo aje dong abe at nalter nangan wangan oh nal piana kan awangan adat bae tiam arpo yo amam oh jang om ya kabikana kan awang ya momun nan go ya mak Gama, una darok, kalpoy, pile murunangkal matangam sa darok kam, way nalpiyandang yulong bukumin kong amakayal para ngayang nalpiyan. Yuliang dangom, ngalangoyang dangom. Bila macam tu orang nanai, jangan orang orang kalau kayak kau nak orang mal, ada om kerma, udah le arokan rada kalah, tapi ni menerima abon bengok rapper kulit ni damar pa, kau je mala dalu je mala. Pulpin kulo maliuja tarapangan ko kaatangon. Koy makayawlo kong alara burke kurok mongkul daori aura. Kanam nan baktan dinan jorkit pa. Raikurai ko mingkul dangon anar. Pala kanitinya dana pagawangan jenang pala. Kadanam tango patayawangan wailuli akwara tangon. Yang yang malang o yang bapa nyeliang ya jana kadulur dangan wara daurum yang lurut dangan yang yul wara dangur kina tang maka malikum mana yang wang ang alang o yang yul kacoy yang man malanya ajirang pelak wang una tango tipal gambal parade na agay magarakram ba agar agar elpan ng magarakram yor bilang an bilang korupyan tarok tango tarok tango yan an kanay yan an lechari mandarok kanna marma yo bay ay kolkomrakran bay ay ya kwendar yo murko ay bay akraman lang ul bitin ay ano inga makana pela ha kunna ana bay al wipe mbra yo kaya kanna understand
2: tuane banadaum tuan bananan bay nga nguya yan malay na paburo o malay ngo ngirimawo ka yan bananan ba yung nga iul ngo ara karon tuan ba na kurangay dango yan atuan na yan nan ba na iul ngo mi bukur panuna pananuno duan gungan ka tika ga nga mai pa nguya yana aru yala langu miun alma brak to bia polo nango ka belanya ma cucut na markap mi wara putru cundaum

0: dual makangam you're listening you're on radio Limburong dual Limburong program the policy you're on walang kangaran yaku blambula ka milingin be arsen tangarali ka jama kabalanya
1: nami tangwana po kay ngulo studio nga arts nulun nga ngayirin badur kay kaya bidur kay dupia yunupingo sawi hena hapa kucen liau ni yunupingo kaya liwali tanapuka turabukulong doan nganaparo nama kangama kamaringgi biapulo daroko malangu kurang ayo daroko kapilanya
2: eo mukul maya kebe maya maktar kaen dabir kaen na nana dango mele binim ala ikan na mga arodai dango bini ikana rolandon tarok bro ka abulo nana dango meaning
3: yo uninya nga iyako biniya paman ngoy piwala bir paeng kaya nang ilimro ya only gonna using all people yo malapal mireo pini na ngaya mula na kung uli nana pini ngaya diyang uya bala yuta ya word tarok una na ngaya ya bijana nguli pay yuta ya yulong bijana ngaya pini una mire uli kumat kuya tarok
1: ka
3: yo
1: ngunong na mabayga nga ma tuwa niya daruk pini mali niya ko daruk nan bayga yute yulong yuduan baki kinang wala
3: bayi nguna
1: o ngan gaul na
3: bayi nguna yan na ngunin nga nga wanga niya ko la kayul nguna uro nguna ngalay ko na nga ko la ngunin nguna kunya ngalay ko na nina na yulong nungo mali miring wala
1: ka numapim ka nalpian nga yang umi kina ko daruk ko nalpian na naruduan dawartun kamar ngayon man yutan yulungun
3: maniki ko mayulungun na yutana tiya ki daruk ko tiya ki daruk ko nga tilingo
1: ayo nana maro bichan kam tuwal mimi yulungo ngayarukton muni maknangu ya bichan
3: yo
1: nana maro wari po miyulungo daruk na bichan ngayawruk dun. Na nan wari po mduwane meyali. Ngalangan nan ka wari po mduwane daruk nguya. Tuwane ya bini.
3: Muni ngayya, jambar po yung nguya, daruk. Bini maknango. Ya bichan. Yo.
2: Kangalat yan, wari po murum na nado daruk murawangam. Wari po mnando milkumba na tanggung bala nyakom ya pak mengo na daruk
3: pichan ang ayer wanga ngun ang ala ko ya mare mengo ngun yun nangu pichan yuro tola wet
2: kanga de mem ngale nyongom irinen baom
3: na nga wala ngun na yang ngun na numalang ko ya wet ngade mengo
1: abana numaro pichan ga mare pulo banan mabe pichan mare pulo ngay baka kulukon numaling nga majinang wala Ngunit bini ngilimuro di ala amin mak. Ka nanam numapimbay ka nga mayurta nam yulong nanbay nalpian ka doon nalpua nga.
3: Tuwala na bala yurta na room. Yurta na daruk.
1: Pijan nalpian.
3: Muna makna nga. Ya pijan na.
1: Makna.
3: Ngunit makna.
1: Wari po nanbay nga mga bichan yulong nanbay wanga yurta kam. Ngundi balang limur doal ngirimbong o marikijo na ma. Ngay to doal daryo na limurun. Pichan nan bewari pumiyul nguwa nga tuwal mi. Na nan doan balang mabili niya lingko bichan bini.
3: Bili niya.
1: Ano naman nalpian mari daruk niya ko nalpian wanga kumit ma nalpian. Kinakoy ang maltun. Tunupayo man ma yurta na miyul ngun. Kumait na doal minu numero nalpian tunupayo man. Pananaro bijan kam ngunin limur to balang doal maricin ngay to doal dar yun na ano mamaro nalpian na nandunong payo man kumait na doal mi ba na ya ninja yuro nalichan bukubak mama. Wai yaka biaka wangi ya tua langai daruk ya ama.
3: Wai yaka wangi ya biaka tua langai daruk ya kam. Muni bini ilimuro.
1: Ngulingi ilimuro yuro ngir marcinja tua langai yuro dara yuna tua la bichani. Kumai cukma.
3: Yo bichana. Ngaya nguni yuro ngama na nguringi ya tua miri ya kumai tu.
1: Ya pichan ya na dulu pa yung mandan ko.
3: Ya na dulu pa komandan ko.
1: Ya wichan. Yo.
3: Ni.
2: Awali po yung bapura yun na do. Ngama. Tarangan mo?
3: Tarangan yung ngama. Makanya yung rikiling wala wet ko.
1: Ya wichan.
2: Ningko jina ngumbala.
3: Siya ngunyala.
2: Yo.
3: Yuta na.
2: Yuta na kapulo tumpal yung damin.
3: Yo. Tumpal yung nairo. Ngayaro. Mungkin ini nama la ngeten ya kora, taruk ya, kuningai awal people la kerki, ulman gala, mana perlu kora ngaku la taruk ngatili, kembalinya.
1: Yo bican maroa ngan kami ni bini, ngelimuriru mereci una, bok nol pen ngan kami nunggu nol pen mape muna ngaku lo, bye.
3: Nami ni bini ngelimuriru mereci ya. Ya pijan.
1: Yo maknai kangura duale.
3: Ngura ngai kora duale.
1: Mana mai yu time dur ngonal pe na wanga.
3: Nga yero buku bak ma maka nguli cende ilingo daro koro.
1: Yu time na ngara yu ngonal pe na wanga. Na mingal matu.
3: Yo na mingal matu. Na meringil muru yoro.
1: Na meringil murto.
3: Yo warpam. Na ina ni ja yoro marti. Ya pijan.
1: Jan.
3: Tu ya mirija yo ngo gomach. Happy jana, kulku dah wae di korang ora jamar kule wangunin gay mingutan, kanga mangai ora.
1: Iya wicara.
3: Yo dia ku wae ku yutau, ngada yang aku lekor ngada ku ayang ngada ya beringun awalnya. Taruk.
1: Rakatun.
3: Yo. Kaul mana?
1: Kamu kul mingun warai nu maling wae, mana mingun dan warai ngalai nyungko kabeo.
2: Yo, thank you nu malgo makai jendaum. Yo main mak.
4: This content was recorded in 2019 as part of the Ancient Languages New Skills Project, sponsored by the Indigenous Languages and the Arts Program, Department of Communications and the Arts.
5: Yo, ngarayako Wesley Damaranji, and you are listening to Yurung Radio here at ILPRA.

0: Walom dango leben PM na yak koron walo.
1: Census cha marchega diang Augusto. Na manju ka war pam kongon. Ngongin likong gayon plan resources kumala communities ko. Palanya malanakun wanal na prenit bulo transport. Na kurbalang health services marichi. Wanal limurinit fields kumala kiko budpuloko. Bingur bushmur kabala sitilil limurung janit limurutong ama nukung. Census ngurya warpam uniensa metrislika. Nindumaram nungo instructions kalki uninel janito. Visit census.abs.gov.au. Authorized ya Australian Bureau of Statistics to Canberra.
2: Yo buk mak namil numa ngaraya ko bulkano ka wanga ngara ka do ala yol ngura idea nulun boyngor ka wanga ngara ka di pulkam idea

Yo, namer bukmak ka ngaraya kudal yingi ya goyola lea dalin bir ngaraya ulungo jambar pungo unay rapay kakapoyak naungur kupaw pa ang uningara ko darok arang lika jambar pungo wang nga darok kana kung bukuro pradiyak ats ko unay na mga nangyirali galkar nga to dual tarok tunupayam at kanimur to jambar kulaw jaga kagapman na ngula ngayang ng Bilmram o nang ngayang nga na Bilmram ang nga ito jam limurunggal rambang igal ki yul ng kapalanda ang nga ito maga merudukal limurung ang mga main room yo kangarapok ko urupan na kon tuwalwa nga ringgit ng yul ngongor ka nam na ba puro diyal kanina kadual kajaga diyak wangaw nulun ngor atawa nga ayo tayong nakajaman nawe local decision making na kung loom na kendo yung may loom ang mga mayan kapoyak ko hindi pali kapoyak ko kagali yung kurmata kung nagabitan nga yo tuwalgam morongon kamurodal kabitan nga rato nawe lakram napur kajal tirangon ni ay ito government to maradarangan yung rom ka jamar kulay utokar darangan rom gor at yung rom do para rali yun mir margali mir to nga mga mayon tukar walang amany makmetro walto majingutan ka walto nguni jambat ka rom maram kagaraman pangrongin nina ka number two ka muro unay kabikan napur ka jalter unay gabman to to makmak ton yorngo kakal ko mayalew ka rom ko ka darangan doon yung dukar ka number three naman napur ngole repon lacho may maktukar ka kung kayo nmir para rali yun mir rom gor kakal koro nga makule or okay number four napur ka ma'am o jari yun nga napur ngayon nga napur nga napal mirin ka wala lang rom kakuya nga nawe ka may gitir walang kor marga yor ngo ka ngayang ngayon mir ka mulukur walang kuya nga nawe uni rom koro kale koro alal tumal mam dukar nakin wala tulo na purun dukar koro gama marga tungo ni dukar limur jamar kule gama wala to mal mamatye gadarangan wala to ka ngunin wala kalkil wapto na purun gal rom lil manymakil number five ni gabichan we want government to talk directly with our clan leaders, can meet with regular Navi, with them side by side. Tuale number five, cha. Welcome. Na purgajal tere ngoni government to kumur wajt mana puringan na kumur kumur margalimur to wangaj mana panmir rambangi rom go tiak na chandulimur jamar kulingama na chandulimur to wangaw jaga ka buk makan kroto mirmala ratu jama rambangi yul ngawalal ka gapman kung kaya mirbalalali mir number 6 jang ay gamro dual gam gapman jato gulyo na kuya nga nangor na may maklimurong ka walaw yan bito kabi rom jama ando walal marangi natyan waltu jaga limurong kalangaw kabian ka butir bicuna yul ngawalang marklim to rambang ijama walal to kulyon kuya nga nang mabalan yang ngugam na purmaringi na manymak numulang balan yang ka kangan wal to lom jaja limurong galangong ka walal lakan na murungan ni walal maringi na chan wal to jaga limurong galangong jamar kulyon

0: taro a deli ngai ka ngora ngole yor ngole na bijan lekan ngor kana mer ka bolo bijan kue nga ngai ngole gap mantu ngai pin berga ngai ka bijan kue ngai benana ngamai mak pili ngai kana right kuna mer ngulok pala jamo na tal tal ngai tul jaga lemur ngora ngau jamar kuleu kolion ngai to gap man kolion neto tukar koro tuala cantik ngun ini kakoya ngayan bina main makni ke ngayatam anji rali ni turung irna perunggal oleh ni gapman karena perung yul ngulir malah itu rambangnya jama rambangnya saat by saat beli mertu jama rambangnya margalim tu tukar mamungun nagali jamar kuleu ngunye yurta ya kay yurta nga jangone limur tumal mamduk karung ni nalkan wal tu maga ya mere kurum gurmain getir jamar kule ya kan wal tu ya kurumain getir ya kan wal tu orang acara nya mamain getir par wal tu mak mak tuna del kurorong anung ngap man ko karum gulem rong galango ala tu jamar kule ngutan ga yu al trian rom lu waptun yo pranya Nampak saya penjangai kami dan wangan akun lemur yur ngomala bukmak kajal tir lemur tu nama ngai tu baranda rali kal ketir lemur ngal gamain ketir lemur ngrom ko protokol sual ngali kalakam wal tu marga butir bicun lemur ngal ngau kan lemur tu walang butir bicun walem tu tukar nama ga mermam lemur tu ngunin kongkai anjia jamar kulin lemur ngul lemur balai bil mam napung kal lian ya ka balan dal meter kal bil mam lain ya ka dal yul ngol lian meter bil mam ngena napung kal mar mar tu dang ngai itu wala jamar kule balan dal rom go ka yul ngol rom go ka dar yan jal kre ngol ma ga yak meril yo number 8 kamro napur ka jal ter napur to kumur bona namir yura namir kor rom gor Kapman kal Kapman kayol ngo Napung kayan Marga lemur to Tukar jangan mengamayon Dia kewa ngau Kapoyak nal cengai kadara Ayol walal ngalemur kanina Dia le kapoyak Lemur to jama Lemur ngalang kurtarangan awur Marga ngay to ngapagi Darangan lemur ngay kapman to Lemur to walang darangan Tukar jangan lemur to maju jama Yura namir, kamardarangan namir, kaganjar namir, balan muningan itu dole jamar kuling maritum balik nangor bilmram ngayang ngo balan da romgo, kayor ngor romgo ngay itu dia ke maltun, pelajar acara korean, o manjma korean dukar kor, ka balan gale muningan itu yalla jauh unadali leadership limurungong, ka walan natumati limurung gama, muruwarin balang. Yo, balanya. Yo, number 9 Kamro Limurong Dual. Naik kabican nakon wanga. Sarok Limurong kabican wanga. Dapur kajal tirangone. Kamar koleo. Kacan the room ngam ngamayon. Nakon decision making guru. Kamar koleo di jama. One Boko aton mer Dial kapoyak Ka Balang apa yuk aton Dawin kot lil Marga wala tungun li kot Ngur jama dawin Lemur tu dipung Ngurup panolanggal dukkar Nalcan lemur kajal tir Yaka wala tu ka Ngama ngama yun lemur Rom Nganya lemur tu dial Ngama ngama yun Kabala ngurup panolanggal Wajah tu dangan lemur Tuala cende lemur tu ngama main dukar maga mir kot kor marga lemur mangi yun lemur tu balai juyun o nakun lemur tu jamar kulen juyun nakun bala ngara kaliral kal ayul ngurom kur wala main gurupan marga waltu mati nama kakal ko rom ko waltu mati ngutan gayar tu nabingu ya ikurungu dole mara tu balik na mirka rom ngayatam diang bala Ini lima kali meter balan dalam garis rom mengaikal merimar tumbal mam. Kajamar kuning kali meter na tumbal un. lemur jajal waktu dawat tun marga waktu dua tengah terlom kerja yur mau kurderangan yur nangap begini terangan macam rom itu marga ngamat kerana walangan kaca merkuling kemurung ngayang ngunyalang kau balanya number ten mereka bicara nongen jauh kapan kau napur to mal mamdukar ko jari napur to napur galang napur jam merkuling nalcan napur to walang keluar tinya malam ngutan malam napur oyan do jam merkuling napur gue napur tukar belgal karena kurwajan waktu main getir karena nakun napur gajal terus waktu main getir ya katuni dia lebelah ngamang-ngamayun Tole wada ngai dia le bala kot koro wa chan ngai dia le bala rom ngol nga pake koro. Na por main kita chan na por tu jaga wala ng kamar kulo na por ngol ngom. Na por ngol ganjar koro por. Yo. Yor dole na por tu bayang ngoga na jam amany makom. Di al na kon community ngol. Muni nei na por ngol ngonga yon. Rupia na por ngol ngonga yon. Ka girip mo na por ng building ngol na mo na por ngol. Kung gaya na kon funding ko ka infrastructure ang lana ko mala margalim ito may makulian dukar koro room koro alang jama ka nga mga mayon walang dukar rupay ito kung gaya na purun kabulo na purun do kung gaya lana mala na purjal dukar ko na kon may makul jama o balay dukar lil kabulo nga na purun mulka malawa nga mala ka ngata na purun nawi yan ngunawal ngayon yung rin ngunan na purong dirtipo yung na purto jaga walang jamar kuleo yun na puro pichan debilian na kundo di pala yung ngang ni na purong dugunga yun ka kuro tumiril maraga galkan jamar kuleo nirpan yo pala nya number 12 ka pichan nga wanga na purja kajal til ni to government rale marki wat mana pron de poljal kel mulkal to al rom lil tipal akun kapo yak lil ya kan ta bark na pron nyama kabote bjo na pron rale marki kan nene na pron gal del gomur gomur lemur to nenna marga lemur to yura na mere ka kongai on mere ka ngama ngama yon dokar na pronong to lakam na na programan magnetam anak ko na programan gitin anali na program dongutar na chana proto darkel komrom ka balay walang maga ray prim lil rom lil ka kung kaya namin lil rom lil ka kaya kami lil rom lil na program lindo jamal kuling nirpan tuwala na program yalak umiru na purong leaders malakanin na to kajamar kule walto nguni bilian maram turu maram dukar ya walto maram palanda walto rom kumain gitir kayor ngu walto rom kumain gitir rambang yan dapir kum kadole nyolang kum dukar bala walto kanin na yalak umiru balanya
1: yo thank you numalengko butul kitao tambal yor ngu radio li
2: yo ngara Jackie ngolore kuyula yorong radio napuan dalwangan namin te alma pro yo lengon chuchuchna

abundul bara wagare wenjer ba akolen dalai idale re godul gare nyamara marala bundul bara wagare wenjer ba akolen dal.

0: yung ayam ya koyan rugure katram tangon na panga warka ka tao ang rakram na ka happening jinang bala yung ko especially na pa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayong ang ton jinak ko yung mara tanga rakram tao niya ko na ka gatur ya happening na kon Tuesday ya kanya happening jangon bala
1: yo ngaban yo blok wae tiang balang ka happening dual kiam ko li sport ka start yang ay dual Sunday which is na kun men mak ngai jam ko yo mapu ba nya mak kun yo ngon na pu ka na ma galang walang fut yo ngai tu ka jam ko ni na ngai piring ngon tau ngon Mengitir tahu ka kamu nunggu ka nanti akan mengitir ku yo napu mengikut pergi napu tu walang pas on wal tahu ka rapirin ka connection connection ka wang amala ka tuan jamak ku nanti akan mengitir ku yo napu mengikut pergi napu tu walang pas on wal tahu ka rapirin. Connection, connection.

0: mga tujingor, tunjis kulungor. Eyo, unang makangaman.
1: Tuwal tawo, ready po tawo. Dito mo boy, ready po tawo. Nguli ni Yakajal, nga na raw, tiyak tawo. Magnido Mukmaram Radio, wunido Wurpulil, Wangalil, Marchi, 10 minutes ko. Ka in 10 minutes nido rongirale ka pulo manikay nga ma. Sandawi, niyang bala linyo ngaraga ngaruko mari merengo. Minyo ka wangin na mer, tawo bala niya po'y na wanganja riri ngay ka pulo ngay ka bunna. East anam lil, anam na lil. Syphilis ngay ako. Ka ngunay riri ngay na germs po'y riri, po'y miuri. Kanawe wala to gari ngli na milka duramo mandado ramangi marci ka mak riri maram riri kura panamir ka unni riri syphilis ngurungo ay manmak we can treat that murto miritun kura pan ka tawat maram unni riri yur ngli paing unni do bondi white pilil ka paing umritun maram unni riri do na nakon baing otir yur na we yur cha ay nakon na mak chulul yun wo na we mak pay nakon munbi ngarakal in English maybe like a bear going into hiding or hibernating for winter yur na we mari nika tawo ngay tam nito tawo maringi kum mune munbi woy
2: yeah nakon dolo na we kamarang munbi napuli katulala lang kami munbi mo na pala Goruling area swampy mala kaya kang aramang gawal ka using dolly punya mala ka napuli katulay using ni munbi ng mga lebalan yun na kono ni mail tiyo riri dolly na yaman na munbi napuli katulala lang kami munbi mo na pala Goruling area swampy mala kaya kang aramang gawal ka using dolly punya mala ka napuli katulay using

0: ka ngorongo ga isinga le tubuma treatment dong nyen na ita mara mun de rere syphilis ka ya wan go yan buma treatment to anga in secondary syphilis ya ga to mun le ngai balan ngai mele na kono ya tumango chila kan mera maraton rere ga to mango chila kan sign and symptoms na mala uni mala ngorongo lu ngara kan la kan mala ni uni mala mamart ma jiburul indikana mil parambar ngol marat pala pala nyam la dot dot na malan ni awin mala tungal ngol gajal kre ngol oni ye ngai secondary syphilis mala yor ngai to still mal to nai ngol jamala primary syphilis ngol ka secondary syphilis ngol yor mara ga dia leng ora do lim rang step mri jin mara ngora ka treating the malan ga cleaning up abai ngol community ani in tertiary bai ngol ngol nawi treatment bai ngol ngora ka rubuma to gol kur ando ne wangen bocha namira wanga ja namir nga itu prena kon eta jolulun a ale to ka nya try ngle na le watte nya to ka bi un third mam tongurun pai ngai to jolul pa namira muni wal la kam in tertiary nawi syphilis wala kon ni mun bi al mun la kal ngoro ngi palen nge mele na kon ni yang rauni long neck tail wala nya kap mere nga to ka waitu waitun kap kokoro kawan marti doga dry sesender tomati dry no mitra rarandarna full rarandarna pala le buka punyoro na bandandira na la ngai le marti yang ro iko underneath the mud na tulku na mereng eto muni mun pinya bulakam na purja wa na be mala gorulin be mala rara na wa da using the same yan ripo mala ngon makalang ripo na we kamang maka ngai le ngoni di yang ro ni ga na win tulku na mereja kalkuna yan ngay to kanguru yan ngay to nawi watta jama nganga nguru ngay to ngin kalkuna ngay to kabala sama miru na walu ul ma miru ele ne darin ja ngay to kangla chen ngir ina ngir ne ele ngala chen bili yan re ran dar ngupan kana we nguli ngay to kulkuna men nguli na miru ngon balanya suam ngere ngor ka ngay to kul ta bekinara akaro korean I can't get rid of ngin na nyangor na that nyangor ngay to underneath and that the intention balanyang emeli syphilis you can't get rid of it treatment to and don nirpan mera mele mrin ngai me balanya yo balena kul jalang bar mitendo we can't get rid of now ngun di bayangun boya kumal to bar ja bayangun bola rang kring ada bar rang kring ji jin but scar ngun bar na to kadar bijana bli balanya intention edol balanya
1: yo ya kan ngaraja ngani riri
0: ulin na kun ganay tam question altering upon in number el arakal na win na kun office 89870357 reception ng adoling ka ulit to wal na kun nga maman putrin ngara nga rin ko looking after ka dara murong malang in isa hanam lang ngor educator nga ram ka nga mail ko rongo naman lang ko mail ko rongo naman to contact di pa level number el kawangan naman tiya ko, miyal ko, anet. Ang ay kastan ba naman lang hindi. Ang maturing up nalang na question mala, ngayon ito naman lang daw rin na we. Laka mala questioning, answer ngayon naman lang dumala. Ulan mo kapulo question ngayon ito. Yo.
1: Yo, manjmak maari. Manjmak. So na we, nguli naman dyal, pulo daw, pulo nakon, ikalin ka warpam daw, wanga tiyal radio core. Bile na kunduyo dawo. Ka ngulin naman dyan al bulo dawo. Muna yawa rin ko. Ring him up. Nulan lil. Muna yung number 89870357. Ka ngulin yawa rin. Ring him up. Ka ngakton Terrence ko. Pala niya number. Ka ngulin mail kumala. Numa do ring him up. Ka ngakton nito wang anet kal. Anet ngayako. Yo, mune wangangai Center for Disease Control, CDC. Mune nulan ngor walal kajama. Yo, manjmak. Ma, nawe, mari, let's have a break. Di umgala. Yeah.

0: Hi, you're listening to Yolong Radio. Melan Gibi.
1: Dual Dawo, Ready Boy Dawo. Dirmo Boy, Ready Boy Dawo. Ngulini Yakajal, Nganarao, Tiak Dawo. Magnido Mukbram Radio, Wonido Wurpolil, Wangalil, Marchi, 10 minutes go. Ka in 10 minutes, Nido Rongirale, Ga Bolo Manikai Ngama. Tiang Bala, Nyoga, Wanga, Dalanya Boy, Ready. Syphilis ngayako na milk guard little more ready na we kalangangait on the way ready.
2: You're all ready
1: na mari ngayga dawo ngaitam balanya nakun ngayga dawo wanga na nakun yulungokor na manymakcha darang in the rail not done ngayga wop wop dun on the ready yulungawal yo nido wanga mari
3: wanga in for example ngayga talakram amarang. Now we makarato na malangyan bit jam ni Epian. Yung nga ramang ki wala na walang lupur malaka muna water lele. Yung nga ramang kilim water lele. Flower malang ni wakwak malas wampi. Wipo mukalim muli dal wakwak laka malal ka orakan balanya burto na meri. Saya ka balay mil manapul. Sa dual balanya wakwak laka mo water lele. Marang kilim muni nangol na we root muni kurkur. Kadang orang ngoh mancar miring itu orang nazar berkuatir, kanak-kanak orang ngoh mancar miring orang nama lah taruwa. Macamalah, balanya ngai dalam mail nak kunjungi nawin milk, macam mana? Angai kunjungi nak kundirang kunjungi wala kamu udir pual kunjungi wala kamu ni kunjung. Kunjung ngai ka representing nak kundirang mo, ka milk cemalang ni orang orang miring malah nai wakwak malah. Balanya ngai dalam mail, wang kundirang mo ka milk cuma nama macam orang entar apa, apa lagi? Jorong ni kawan kan jadi nama milk tu, milk nain. Kalau ngaji orang milk punya kan meringgi, orang ngaji kau ribu malah darah mengaitam warna merian, apa lagi? Kalau ngaji darah mengurugi milk ko ngundi darah mu ribu, anda ngobalnya lingkut darah wayan warna malah. Sebab wang kan milk kadar wadah mu orang, kalau wang kan darah mu kadar wadah milk. Kawal pulung warna dengu wangkan mial kadar wadramu. Kawaptun ka wangkan mial kadar wadramu. Kawangkan dramu kadar mial. Tarwadar wadramu warna meringeka. Spreading ngeka tarwadar. That's what ngeka happening begini. Mial kurung kali ya yang people aja. Angai apa nama malangan alpen berjemalani. Kamain jual ngur kerumku. Nacarkan wal marjin ngatil. Mula ceri, irwal jam mengenai ini ngelapor meriam la, tiang bala, ngatil beli mar ngai nyumuk kuning nawe syphilis, nurkun, semar main mak, so tiang bala it's getting worse na worse ta, so mostly dan dia yang people kon mera tau, mial ko kaderamu, ka bala yang ngatil meling, apa bala nya,
1: yo mari, ni tapirik tau, ni tarang in the row, ka nawe bala nya dukar kor. Unni riri nakon pamatna unni ngapiki unni riri gangal ka newi mak darwa gangora dial Australia ngor yur ngapiki gangal yur numbers mala Northern Territory ngor tiak syphilis ko na ngatil walal ka yaruptun unni numbers mala ga yaruptun yur being ngor 2013 yo 2014 unni numbers ka ngal yun. Bile ngone riri mak riri ga darwatir numbers malaga ngalion Queensland ngor ngatil kana we mak mial ga durmo mala mak walal ga wap wap tun ga riri ga wap wap tun wirpo yolngawal ga palarali wirpo yolngawal ga na we bingor Queensland ngor ralin Alice Springs lil ga bingor Alice Springs Tennant Creek lil ga ralin Galkin Catherine lil. And we being or last year 2015 do ngai bunnan anam land lil na we danja limorong nali ngai ga bunnan unai balanya poi dawo na wap wap tun yulngo ga wap wap tun unai werpo yulngo wal ka kura panamir unai riri ngani mari
3: yo doli gani kadlakan ngani nakon ngani di dawo mala ngatil ka rukun mar ati yang balanya mar ngal yuna. Pilih yang ini room dengan yang ini kami alp malah, kerja malah, waktu waktu nuri pol daram mal, kangai kami dara mo ap tun ulpul ulpul melkal epian na nawe ka bañ maktir mak ngatta ka bañ maktir mel kurung ka yari ko bañ maktir ka wala nya ngatta on dara kayan mel kur dan lakam kada ma mang ngi kada katchap tu maka ka deng bala las yen it's about nam nan ngai all together bingun jawn yarup nang on jan central ngor karale waptun ga northern territory alam rumaram tuli riri ako 250 yo 250 man of new syphilis par community garwar yaka kun nga tulun lurkun tan ja yutan dao las yep ka dol bada so de fun alam rutu tuli na na kun mare wanga na mir a ngil mam nya tuli namba nal chelam tun ngil mam nya namba yaka namba ngi ngil mam nya yur ngo mala alam rutu caring olang ka wanga alam rutu especially be when in young one normala chalja ja wala indin and we can't stop wala na kon being with the room or le in the military jal ngor kin room ko ka ba ngol to kul mamay ga lim to same time do le wanga wala nga wana at yap to le nawe number next year or year after not the end of next year lim room wala to mak westra o nga indum nen ngol ngir HIV yo gaonga yone kamara ngara mo mal pala nya ka buk mako dao yo lo ngol le merikin treatment ailing ngol maram injection odole penicillin treatment syphilis ko or even nawe ko gonorrhea chlamydia maram wal ngol le katan wal ngol treating treatment maram ka dari chal ter wal ngol le ka nene ya ka yen ga bulo wal tumar ci mel kal sai mon kal wal tumaram ngoni bulle nawe ready amarching at the bulung at the treatment maram kadar charter abiyong at turung irganin na wang kanin na ba man amarching at the bulo ulion mo kalte yulngwal same person gal career at the maram ni bulian so it's keep going on and off ebin on and off so there wal to yulngwal jamla sad na think ya ngun ni email nan we gan alika knock knock knock knock don eh ngalika opening na doon ngurungi nyul ngay wan ngalda open jam HIV air chadura ngal na ngayin du malak tun bulun ngayin du jal ngupan bulun HIV na so yaka ngal berjal dia kitin bulun itu ngal doa la syphilis, gonorrhea, chlamydia wal ngalika ngay tamalingkong do and we can treat that treating ngal ito. But if the HIV ngali to maram ni yul mun kumbu mun uninga ka kumbu mun yan lechalan balan yan ni jaya to bayang utrian rakundra and I got no weight treatment ng AIDS ko yuri yaka ngay to living wal ngay it just to slow it down ngay to pul na kum ganjar na ngo mar ngay to living mara win ngala na mo yes yuri yaka ngay to bumay rakundraman bayangon ngayin to bumay yul ngon nanon din ngala na mo na yes na kangga itu mesti rakontir, jadi itu rakontirian. Apa lagi? I hope you understand what I'm saying.
1: Yo, main mak, markat mer yolngo. Thank you, nama ga putur bicun. Nah, ini dawo ngonong yor nah main mak lima ga mangitir. Ka, we might end that dawo deang bala. Karena we mari, thank you, nah main mak mitir nega wanga. Dono patawo ni markang ama.
3: Yeah, thank you naman. Mara rally na kan inviting. Thank you ka welcome ba le meron matuyur na we mulukur tanga erni. Ta phone na badi kai ka maturing map na pruto na malang na we bulo question asking na malang na we answer malana. Na na ma mulukur dar erwan mi area ngor. Ngara mail kurungo anet control ngayon niya ko mail center for disease control ngayon kajaman ulon hospital ngon. Yo.
1: Yo, so that number again, bulong arado wanga, 89870357. That number again, 89870357. Kang unne yawarin mala, unne dirmo mala, ngakton Terence ko, ka unne milk mala, numoto ngakton Annette ko. Wangan number. Namo dong akton. ma mañ mak marka mer yolngo nawe tapirik dawo ma limorto signing off dipong or yoring or ma yo jut na warpam
2: yo nemur kanga ma dal bal ma yolngo radio yo mañ mak metre

0: You're listening to Yolong Radio, Melingin B.
1: Tuwal nga raya, kawal ikibigali. Tinggam nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayol nga rato, kawal ikibigali. Ayol nga rato, kawal ikibigali. Yoro liw, yoro liw, yoro.
2: Lamara marina jama. Nguruir iruna marina jama. Punda minamari.